0: entrepreneurship. Talagang nag-participate sila kung yung mga basic computation, tapos yung paano mo i-market ang iyong products.
1: Mm-mm.
0: So tinatawag ko sila, sabi ko, paano mo, halimbawa, paano mo sila mako-convince sa paninda mo, idaan mo sa kanta. Game na game din naman. Kaya nakakatuwa din yung seminar namin, kapatid, kasi parang refresher din sa amin, kasi yung first time baga namin, last year pa yon, September 2025, so tungkol din sa mga operational guidelines.
1: Mm-mm.
0: Food safety and handling. Alam mo, may pinakita sa aming video si Sir Ken.
1: Ano?
0: Malala. Ano yung ano? Yung ano baga, yung sa isang bansa sa India, yung hindi sila yung
1: health
0: particular
1: conscious.
0: Oo,
1: sa kalinisan.
0: Alam mo yung ano, yung mga pagkain baga na sa baldins, kinakamay lang. Tapos gaganyan na. Masyado ano?
1: Actually, that's part
0: pero
1: of their culture.
0: Kinakain nila.
1: Sa paningin natin ng mga Pinoy, that's very unsanitary.
0: Mm-mm.
1: Pero sa mga Indiano pala, nalaman ko yan, yung background niyan, talagang nangyayari yan sa kanilang bansa, and it's all part of the culture.
0: So parang pinapalakas nun ang immune system mo, Sir Jones?
1: Parang ganun.
0: O kasi diba yung
1: accepted naman ng community.
0: Oo, kasi yung mga kamay.
1: O, ginagamitan mga kamay
0: tapos,
1: talaga.
0: Alam mo yung
1: isa nga, paanga ginagamit eh.
0: Oo nga, ano, yung diba yung sa ano, nagpapakain ng sa mask na nasa parang pugo na sa ilalim,
1: yes,
0: diba? Oo, nakita ko yun sa ano.
1: So, kumbaga siguro, may kanya-kanya ka tayong perspektiba sa bagay na yan. Kasi sa kanila, kultura
0: pero kung sa bagay
1: eh,
0: yung balaman nga, nagkakasakit, ano?
1: Oo, tsaka malinis naman siguro in a way dahil niluluto din naman, di ba?
0: Oo.
1: Niluluto din naman.
0: Oo, dumadaan din naman sa apoy, kaya lang kinakamay.

0: itong padyak.
1: Normal yan.
0: Kailangan mong dumaan sa seminar and orientation kasi kailangan, alam mo yung pinasok, tapos ikaw pa yung last na nabilhan. Kailangan mo talagang dumaan sa tapos yung, at least.
1: Talaga siya kapatid na protocol, ano? Wala yung damit mo, yung hairnet. During the time na nagbibenta ka, hindi siya yung typical na, alam, I'm sorry ha, hindi naman sa nila lahat ko, pero alam mo na, yung mga typical na may mga food stalls baga. Parang wala lang, sige, ayan, bilhin na, yan ha.
0: Hindi, kasi kailangan naka-gloves ka, na pag nag-ano ka. Tapos kung hindi ka man naka-gloves, kailangan mong gumamit ng yung panghalo.
1: Siyempre.
0: Kasi sabi ko nga kay Rose, kasi may mga bago baga kami ano, kinakailangan mo namin anuin sila, bigyan ng handouts uli.
1: Okay.
0: Para i-review nila. Kasi pagka nag-post-evaluation kami after 1 month, dapat nasusunod nila yon.
1: Yeah.
0: So, maigpit talaga kapatid.
1: Oo.
0: Kasi nga, negosyo baga ito. Parang franchise po siya. Tapos, may tanong doon sa tabako na if they need a permit from
1: business
0: their
1: permit.
0: From their barangay or something.
1: Sabi
0: ko naman sa kanila, this is a partnership with the LGU.
1: Okay.
0: So basically, alam ng LGU, alam ni mayor na meron kayong ganyan.
1: Okay.
0: So, pangalawa, alam din ng inyong mga punong barangay. So this is well coordinated. Kaya
1: sa LGU, sa siyudad at saka sa barangay.
0: So you don't have to ano na yung sa permit kasi kayo na nga mismo yung binigyan nito.
1: Binipisyaryo.
0: Kaya lang, you have to comply with the, also with the guidelines sa 6 and 1. And then, ang ano dito, hindi agad sila pinapirma ng contract. Yung kontrata, in-explain ang mabuti.
1: Okay.
0: Tapos, pinadala sa kanila. Kasi, on July 3,
1: ano mangyari?
0: Sa awarding, doon na magpipirmahan.
1: Ayun. Yun ang formal kasi, signing of contract. July 3 para sa mga beneficiaryo ng pagkakasenso sa tabako.
0: Oo, tapos awarding na ng
1: ito mga padyak mismo.
0: Padyak, yes. Kasi pala, in-explain ni Sir Ken na itong padyak asenso, for every dun sa binibili ng ating mga kapadyak na products na ibinebenta nila na price, 5 pesos kada bili nila ay sinisave ng 6 and 1.
1: Para sa
0: another pagpagawa. Kasi meron din silang ano, kumbaga, ano ba tawag doon kapatid? Supplier ba yan? Or,
1: supplier.
0: Supplier nila ng sapadyak. May tagagawa. May kinontrata na silang tagagawa. So, doon sila, out of that, doon sila kumuha.
1: So, every time
0: kumbaga, parang kawang gawa din nila na makakapagpagawa sila ng gano'n. Makakatulong sila para din.
1: Every time na bumibili ng produkto mula sa shock yung mga padyak asenso beneficiaries natin, umiipon, nakakaipon rather ang shock para mabigyan din ng pagkakataon yung iba pa na maging beneficiaryo din.
0: Yes.
1: Ganun
0: nga yun. Yun ang...
1: Very good. That's a very noble cause, ha? Imagine kung ilan na ang natutulungan natin dito lang sa Legazpi, di ba? And I understand that sooner than soon, magkakaroon din tayo ng padyak asenso
0: sa Sorsogon.
1: Yes.
0: Actually, sabi ko nga, di baling mahirap-hirap for us, for me, sa totoo lang, mahirap din yan sa akin.
1: Oh, syempre.
0: Kasi, kung may 15 tayo dito sa Legazpi, na hindi na nga lang focus sa Legazpi kasi meron na kaming Bakakay, may nasa Santa Misericordia, may nasa, Pulanggi, may ganun. Oo, kasi yung, di ba yung mga nag-surrender na hindi kinaya. So, naipamigay natin dun sa mga nag-request dito. So, ang bagayari niyan, monthly, di ba? Tapos may quarterly. So, yung, alam mo yung imi-monitor namin sila sa loob ng 3 taon, tapos magkakaroon pa kami ng may tabako na.
1: Yeah.
0: Tapos pupunta pa kami ng Sorsogon. Tapos ang next, siguro
1: eventually
0: namin...
1: Eventually niyan, sa ibang probinsya naman. Baka Ligao, Tam Norte.
0: Oo, may Ligao, may Kamsur. Imaginin mo yung iikot na
1: madami, namin. Madami talaga.
0: So, marami. Talagang, sabi ko nga kay Ma'am Annie, baka pwedeng dumami din kami. Kasi si Rio, di namin kakayanin na dalawa.
1: Dapat magkaroon kayo ng multiplication of... ang tawag niyan, assessors.
0: Oo. Kasi basic lang din naman. Kaya nga, ang ginagawa ko kapatid sa post-evaluation, diretso video na ako, tapos pinapost ko. Kasi para, alis yung ano mo,
1: sumagay,
0: yung recall tama, mo, tama. Yung madali mo siyang ma-

0: check, tapos gagawa ka ng report. Imagine mo yung gagawa pa tayo ng report, yung mga ganun.
1: Yeah, tapos, totoo yan.
0: Yun nga, lagi ako nakikipag-coordinate kina Miss, kina Sir Ken, kina Rose. Mm. Kasi, on their end, kailangan alam din namin yung sales nila. Diba? Mm-hmm. Kumusta na ba sila? O ba, senso ba? Hindi ba naman agad aasenso talaga kasi ilang buwan pa lang.
1: Oo.
0: Diba kasi pag
1: normally nasa trial pa yan.
0: Sa ganito kasing ano,
1: lahat naman ang pagninegosyo, kapatid. Hanggang di pa yung gamay ng nagninegosyo personally, nandun yung nasa period of adjustment ka, inaalam mo pa yung mga proseso. Kasi minsan kahit sabihin mo natin may estilo na or meron ng step-by-step process na sinusunod, still, you can never perfect that.
0: Yes.
1: Oh, talagang darating sa punto na minsan, parang bibigay ka na eh. Parang mahina eh. Wala eh. Ganun eh. Hey, so, kailangan ka mag-readapt.
0: Oo.
1: Magbabago ka ng estilo ngayon. Kasi kailangan mo talaga
0: kasi
1: mag-readapt.
0: Kasi ano, everyday, ano yan sa'yo? It's
1: a challenge.
0: It's a learnings. Oh, may learnings ka parati dyan na ma-encounter. Tapos, dapat may plan A, B, C, D ka.
1: Yes, true. Yan ang magandang sinabi mo, kapatid. Sa tagal ko na rin sa pagninegosyo, kahit pa paano. Natutunong mo talaga yan. Pag nag-fail yung plan
0: kaya
1: A mo.
0: Kaya pag kapatid, ano, ang ibang mga negosyante, di ba nakikita mo nagba-branch out sila?
1: Totoo yan.
0: Pero sa ano, kasi graduate ako ng economics.
1: Nga pala.
0: So, hindi ibig sabihin nag-branch out ka na is, hindi mo na yan inaaral.
1: Mm.
0: Aaralin mo yan eh. Lagi kang ano yan eh. Yung mga sobrang, kita mo, yung akala mo, sobrang dami na ng yung kikita ng kikita.
1: Mm.
0: Hindi naman yan lahat kumikita.
1: Totoo yan.
0: Ang iba dyan, kinakailangan mo nang i-give up. Kaya
1: yes.
0: Lang, may mga ugali din kasi tayo sa ang Pinoy eh. Hanggat kaya mo pang magtiis, magtitiis ka.
1: Pahit sana.
0: Oo. Sige lang. Di bali ng lugi. Mga ganun baga lagi ang maririnig mo. Mm. Diba?
1: Kapatid, may iba tayo ng konti kasi marami nagtatanong sa mga kababayan natin. Mm-hmm. Kasi nga, I think we have kumbaga discussed it in a little while last Saturday. Tungkol doon sa issue na, kasi di ba, binibenta natin karamihan manok lang.
0: Apa.
1: But there are other requests coming from buyers. Ano kaya kung pagbigyan din natin yung may konti man lang na, yung tawag dyan? Gulay o kaya bagaman ngaya kanin, syempre di mawawala yan eh. Kasi nandoon na yung ulam eh, yung manok. Pero may mga variants ba na could readily be available at the same time?
0: Ganito na lang kapatid. Actually, doon sa seminar namin, sabi ko nga i-announce niyo na. Kaya sabi ko na kina Rose, sabi ko, announce niyo na kasi na? 15 products na ang pwede mong ibenta.
1: Ayun, yun ang maganda.
0: Oo, kasi actually kapatid, 'di ba yung first yung pilot project namin is Legaspi. So talagang ano lang yun, 8 lang ang products na dapat na ibebenta nila.
1: Okay.
0: So kaya lang kung doon lang din talaga magpo-focus yung ating mga kapadyak.
1: Okay.
0: 'Di ba talaga sila doon kikita kasi halimbawa sa isang ganitong lugar, halimbawa sa Bugtong sa amin kasi may parapadyak.
1: Mm.
0: Ang mabenta sa kanya kapatid tusok-tusok.
1: Yung mga tipong tikyan-tikyan, mga ganyan.
0: Tapos, ang part ng ano ng manok na mabenta sa kanila,
1: gusto talaga,
0: ano? Is yung neck.
1: Neck part.
0: Chicken skin.
1: Chicken skin.
0: Yun ang mabenta sa kanya.
1: Okay. Sabagay, so, the rest,
0: hindi na siya mabenta. Halimbawa, siomay, french fries, kasi meron yan si Shok. Hindi yung mabenta.
1: Okay.
0: So, dyan sa out of 15 na yan na inikot namin, tinatanong namin ano yung mabenta. Halos, halos karamihan, mabenta talaga sa kanila kapatid ang kikya, mga tusok-tusok talaga.
1: No,
0: yun
1: yan,
0: talaga ang mabenta sa kanila. So, ngayon, para makaagapay sila sa trend, sa demand ng
1: buyers,
0: kanilang buyers, sinabayan ito ni Sean.
1: Ayun. Kaya ginawa ngayong 15 na.
0: Opo.
1: Yung dating 8, naging 15 na.
0: Naging 15.
1: Ano yung mga additional kapatid?
0: So, may mga additional sila. So, additional yung meron na silang kikyam.
1: Okay.
0: Meron na silang squid ball.
1: Squid ball?
0: Meron na silang fish ball.
1: Okay.
0: Sinabayan na nila ng palamig, kapatid.
1: Talaga lang?
0: Oo.
1: Yung nasa parang estapador.
0: Kasi diba, mauuhaw ka man talaga.
1: Iba-ibang kulay ng palamig.
0: So, meron na silang melon flavor. Okay, tapos meron silang
1: cucumber.
0: Wala. Wala pa. Okay, bestseller baga parati diyan yung sa ano, iced tea ba 'yon? Yung gulama, sagot gulama.
1: Sagot gulama.
0: So 'yun, ano, wala lang si ano, sino nga yung trending ngayon na prutas? Alam mo ba 'yon? Si Christine ba 'yon? Ay si Charmaine. Si Charmaine, alam ba yung Charmaine? Okay. Yung trending ngayon sa ano, sa social
1: kapatid,
0: media.
1: Alam mo naman eh. Nasa kuweba ako.
0: Kung ano ka ngayon, hindi na kasi orange ang tawag sa orange.
1: Ano na?
0: Ayaw niya na kasi gusto niya na magpanotaryo. Ano na mapalitan ang pangalan niya. Siya na nga, si Charmaine.
1: Charmaine.
0: Oo.
1: Hindi na orange.
0: Hindi na orange. Kaya pag ngayon, kung mapansin mo sa ano, sa mga mall, makita mo doon, Charmaine ang pangalan ng orange. Oo. Ang avocado ngayon, ayaw niya ng avocado kasi napapagkamalan siyang abogado.
1: Ngayon, so, ang gusto niya na, attorney na.
0: Melanie.
1: Melanie. Yeah, mga ganyan.
0: Mag-ano ka sa ano, sa Facebook. Kapatid. Basta ganyan na kapatid. Kaya
1: so may additional na ngayon.
0: May additional na.
1: That's so, good. Lalagyan, ano ba yung kanin kapatid?
0: Lalagyan naman talaga.
1: Ah, meron ng kanin?
0: Oo, maglalagyan sila. Pero hindi na Six Shock ang mag-provide ng bigas.
1: Siyempre, maghanap na rin sila ng supplier.
0: So ano na yun? Ang maganda kasi dito, kasi hindi naman talaga sobrang mahigpit si 6-in-1. Ang gagawin lang nila, sa weekly na yan, at least twice a week kang bibili. Ano ba, order mo, ang delivery niyan, Wednesday and Friday. Okay. Ganon. Dapat, Tuesday ata yun. Dapat a day before, magpi-place ka na ng order.
1: No, uh-huh.
0: Kaya nga, may group chat kami para napapa-prepare na doon sa store na ipipick up mo na lang.
1: Wait lang kapatid, magandang ano, punto yan. Pwede bang halimbawa ako yung ano, Padyak Asenso beneficiary? Pwede bang ano, I could advance? Meron naman akong pambili.
0: Yeah.
1: Instead na magbili ako ng mga, sabi mo ba, Tuesday and Friday, bibili ako, pupunta pa ako ng shop. Pwede bang gawin ko na good for at least mga 2 weeks?
0: Pwede naman kapatid kasi ano naman 'yan? Pwede naman 'yan kapatid. Basta may freezer ka.
1: Oh, syempre. Syempre, hindi pwedeng wala.
0: Pwede kapatid.
1: Ayun. Kasi akala ko, sabi mo kasi Tuesday and Friday lang, di pupunta ako doon.
0: Doon lang naman kasi 'yan sa ano kasi ang iba kasi diyan, wala naman talagang
1: bagay,
0: malaking puhunan. Kasi
1: tama.
0: Actually kapatid, ang role kasi ng Ako Bicol Party List, 'di ba, nakipag-ugnayan na kami sa LGU. So, kailangan namin ng beneficiaries. Mas alam yan ng LGU kung sino dito sa mga ano nila na
1: marginalized.
0: Na may potential market for these products. May kumbaga meron talaga silang siguradong customer, buyer. Ngayon, through our coordinator, sila nagpili with the approval of Mayor Ray Bragais. Yan sa tabako.
1: Apa.
0: So, pag nakagather na sila, they orientation na. Ngayon, ini-explain ng mabuti. The product, paano nila i-market, tapos, paano yung proper handling. Alam mo yun, you well equipped ka tungkol dyan. Then, the contract.
1: Ayan.
0: Kasi, sabi ko nga, hindi to biro. Akala nyo siguro, basta meron na kayo, kung kailan nyo lang gusto magbenta, dun ka na lang. Hindi pwede kasi...
1: Dapat daily talaga. No?
0: Oo, hindi naman talaga yung daily kasi kailangan mo magpahinga kapatid.
1: Oh, pero I mean, hindi naman, ibig sabihin na the whole 24 hours. Di ba normally pag ganyan mga bandang hapon naman kasi, alas 9 lang yata ng
0: gabi. Kasi depende sa iyo kasi kapatid, may iba baga nag-start siya ng 4 p.m. natatapos silang 7 p.m. Basta nakapaubos nila yung kanilang
1: products.
0: Paninda. Mm. Oo. Kasi dun sa mga gumawa nga ng graph si Sir Ken.
1: Mm.
0: Dun sa mga pinuntahan namin. Pinakamababa nilang kita 300. Bakit? Maulan. Diba mayroon yung mga
1: factors
0: ganun?
1: Mga factors na like ngayon, bakasyon pa.
0: Oo. Diba? Yun ang iba nga dyan. No? Nang nagbakasyon, nahirapan silang magbenta. Ang ginawa nila, sinorender nila.
1: Hindi, wala bang option kapatid na instead na isurrender? Halimbawa, di ba sabi mo, if I'm not mistaken, ito, klaruin lang natin, nasa shock, baka nakantabi ngayon. Ito yung designated place mo.
0: Yeah.
1: Di ba? Hindi ka pwedeng umalis dyan. Pero, pag may mga ganitong mga lean months or lean weeks na masasabi natin, may option ba yung beneficiary kapag yes, na lumipat somewhere else?
0: May option sila.
1: Oo, like, kasi di ba usually, ang target nilang kliyente, mga estudyante, paano kung ngayon, bakasyon?
0: May option sila, kapatid.
1: Ayun. Sige, ginawin mo.
0: May option sila. Pwede kayong lumipat as long as you will not affect na yung haring manok, di ba?
1: Makakompetensya mo yung haring manok. Oh, kasi meron naman silang guidelines
0: tapos
1: about
0: dapat,
1: that.
0: Kilala mo yung kapadyak mo na, alimbawa, magkatabi kayong barangay.
1: Hindi pwede.
0: Pwede ka maganap. Nasa sa iyo yan. Kaya lang, may iba kasi na parang kung mo bakasyon or give up na nila. So, tinatanong naman kung sure ka ba?
1: Naku, mahirap pa ganyan. Ako gusto ko talaga magkaroon din ng ganyan.
0: Kasi tinatanong naman namin, sure ka ba na talagang you want to surrender that? Kasi lock-in period mo is 3 years. So, kasi maraming naghihingi baga.
1: Pag sinurrender na ba, kapatid, yung padyak? I mean, totally surrendered yung padyak. That would mean...
0: Tapos may pipirmahan ka.
1: Wala na, as in...
0: Hindi
1: ka na pwedeng ano?
0: Pwede pa. Sinurrender mo na siya. Pwede naman, kasi sabi ko, ano yan, Miss Rose, pwede pa ba siyang bumili? Halimbawa, kasi kung magbalik naman siya sa pagkita, pero wala na siyang padyak. Ay, okay lang naman ngayon, ma'am. Makaka-avail pa din naman siya. Kasi bibigyan pa din naman namin sila ng
1: discount. Pero yung padyak na sinurrender niya, may bibigay na sa iba.
0: May meron na, kasi may mga nakalinyada. Hindi pa nga yan.
1: Dami nakalinyada eh.
0: Oo, marami talaga. Maraming, ito nga.
1: Siyempre, pagkabuhay yan eh.
0: Oh, pag-post ko lang nga, kapatid, may nag-message agad sa akin, ma'am, kailan naman kayo dito? Kaya lang sabi ko, depende kay Shock. Kasi kapatid, yung ano mo, yung, alimbawa, ikaw, nakatira ka sa malayo, alimbawa, sabihin mo ng taga Maliliput ka. Ang, as much as possible, ang gusto ni Shock, meron sila doon na supplier. Diba? Alimbawa, doon lang sa within your community, na madali mo. Na kesa, pupunta ka pa ng Legazpi.
1: Layo na nun.
0: Layo na yun. Ilan yung ano mo nun? Kasi may SRP sila.
1: Siyempre.
0: Oo. Hindi ka pwede dun bumaba. Hindi ka din pwede tumaas. Susundin mo yung SRP ni Shock kasi dapat uniform ang prices.
1: Yes.
0: Diba? Kaya yun yung din tinitingnan namin. Kaya yung willingness mo talaga, like kung malayo ka, sino ang magpipick up ng paninda mo? Dapat meron ka, limbawa, kung everyday ka din naman nga nag-work from, you are from Ligao, wala dyan na supplier. Everyday ka naman nag-work. Di siya sabay na nung kamag-anak mo.
1: Tama.
0: Mga ganun. So, ang maganda din naman dito, kasi tinuturuan naman talaga nila. Kaya lang talaga, you have to oblige.
1: Wala ka naman choice.
0: Oo. Kasi yun.
1: May kontrata ka.
0: Oo. May contract yan. Pero ang on the side of ako, Bicol Party List, kami yung nagiging instrument, yung way na magkaroon ka ng sarili mong negosyo. Kasi itong Padyak Asenso, not only is gulong, di ba?
1: Yeah.
0: Ito po ay simbolo ng ano, ng pag-asa.
1: Tama.
0: Simbolo din ito ng ano natin, ng pagkakaisa between the private sector, between the
1: government
0: na nagkakaisa tayo na nagtutulungan tayo, na matulungan natin yung ating mga kababayan na may pangarap magkaroon ng
1: sariling negosyo.
0: Kasi diba pag sarili mo ang negosyo, sarili mo na yung oras, ikaw ang boss dyan. Na sabi ko nga sa kanila, nasa inyong mga kamay. Hawak niyo ang beat, hawak niyo ang manok, hawak niyo ang lahat ng ano, ng hawak niyo sa inyong mga kamay na kasalalay
1: yung
0: kung kayo ba ay aasenso.
1: Tama.
0: Baka itong programa ng Ako Bicol imbes makatulong ay 'di ba ano, sabi ko nga sa kanila sa message ko sa kanila, be an inspiration to all, not a desperation. Don't post any negative about yourself or your 'di ba your itong mga ano mo na lahat na lang bawat kibot mo kung yun man yung siguro yun yung way mo na outlet mo para makalabas yung nararamdaman mo. So be it, pero as much as possible you have to think, 'di ba kapatid? Think twice, not only twice, thrice na ito ba ay tama, ito ba ay ano bang magiging epekto ko? Epekto nitong gagawin ko na ipopost ko na ito ba yung makakatulong sa iba? Kasi minsan baga kapatid, tayo, pag laging negative ang nakikita natin, naka-adapt natin yan.
1: Totoo.
0: Pero pag laging positive yung nakikita natin, ma-adapt din natin.
1: Yes.
0: Makikita yun sa aura natin, kapatid.
1: Tsaka minsan, nag-radiate yan sa iba eh.
0: Oo, yes.
1: Kapag positibo yung outlook mo sa buhay, normally, parang, wow, you attract positivity din.
0: Yes, oo. Kaya dapat, we always think positive. Kahit nahihirapan na tayo, pero kung meron tayong pinagkakatiwalaan na bukod sa iyong pamilya, bukod sa iyong kapatid, bukod sa iyong kapuso, alam mo yun, yung ilabas pa rin natin. Kasi mahirap din yung nagkikim-kim ng nararamdaman.
1: Mm.
0: Kasi dapat sinasabi pa rin natin. Meron nga tayong kasabihan na if tomorrow never comes.
1: Naku naman, kanta yung kapatid, yung kasabihan, Ronan Keating yan, ano ka ba?
0: O sige nga, ikantahin mo nga.
1: If tomorrow never comes.
0: Akala ko ba Renz Verano ka?
1: Ginaya ko lang si Ronan Keating.
0: Sige.
1: Gaya ito ang version ni Renz
0: Verano. Sige daw.
1: If tomorrow never comes. Tawa ka naman dyan.
0: Hindi man.
1: Para ka naman nakaka-insulto.
0: Pero nakakatawa, diba? Oo. Pag if you love somebody, kahit na, if tomorrow never comes, sabihin mo na. Kasi hindi natin alam, diba, nung isang araw, lumindol na naman.
1: Oo nga.
0: Nakakatakot, no? Lalo na yung nangyari doon sa, sa
1: Davao.
0: Davao. Mm. So, may kamag-anak pa naman kami doon.
1: Talaga?
0: Sana hindi sila naapektuhan. So far, wala naman nag-sambit yun sa aking mga kapinsanan. Andun yung aking auntie sa Mindanao. Tumaga ako pinanganak, kapatid.
1: Ah, Mindanao ka ba?
0: Oo, sa Parang Maguindanao.
1: Talaga
0: Camp
1: lang.
0: Parang Maguindanao. Kasi si Dad, baga, siya? Dating PC. Tapos naging police.
1: Doon siya na-assign?
0: Oo, doon sila nagkakilala ng aking
1: PC?
0: Mom. Ano to?
1: Philippine
0: police,
1: Constabulary.
0: Ayan,
1: Naalala ko.
0: Tapos, doon sila nagkakilala ni Mami.
1: Sa
0: Sultan Kudarat.
1: Grabe, ano? Love story.
0: Si ate ko baga, sa Sultan Kudarat.
1: Pinanganak?
0: Oo.
1: Kayong 12? Iba-ibang
0: Kaming apat. Siyambaga kami. Kaming apat.
1: Akala ko 12.
0: Grabe naman.
1: Hindi naman eh. Akala ko kasi 12.
0: Siyam! Kaming apat na
1: girls.
0: Girls. Sunod-sunod. Si ate ko sa Sultan Kudarat, ako sa Parang Maguindanao. Yung sumunod sa akin, si Jube.

0: Pero alam mo kapatid, sabi ng ano ni Mami, nung panahon daw, nagchismisan talaga tayo. Nung panahon, mahilig siya, nung pinagbubuntis niya ako, mahilig siyang magbasa sa comics ng Zuma.
1: Ay, oo, aliwan yan. Zuma.
0: Zuma, alam mo. Kaya lumabas daw ako na, yung ano ko, yung umbilical cord, nakapulupot sa leg ko. Oo, sabi niya.
1: Pero kapatid, being honest lang ha. Ayoko na magsalita eh. Kasi kilala ko si Zuma. Alam mo ba kung sino anak niya? Si Galema.
0: Ako pala si Galema. Pero alam mo, yung mga matatanda, nagsasabi. Sabi ni Mami, ako daw ay maswerte sa pera.
1: Oh, kasi nga mukhang ahas ka eh. joke lang.
0: Maswerte sa pera, nag-a-attract ng pera.
1: Totoo yan, kapatid. Baka pautang na.
0: Ako nga magsasabi sa iyo niyan eh.
1: Inunahan na kita. Kala mo lang eh. I can read your lips, man.
0: Sabi ka pa naman, uutang ako sa iyo.
1: Alam ko na eh, nabasa na kita. Parang sabi, uy, alam ko na papapunta nito ah.
0: Joke, oo, joke. Yun talaga, sabi nga nila, ano, actually, nung bata pa ako, nagsulat ako ng mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Tapos natatawa nun si Daddy kasi naglagay na baga ako ng plan ko. Oo, kaya tuloy, ang nangyari niyan, kasi Eda baga, natatawa yan sa akin, nangyari yung lahat ng mga predictions ko kay Eda. Yung sinulat ko mga kapatid, yung sa akin sa bata, na ganito pagka-graduate ko, ito yung course ko, magiging teacher ako, magiging negosyante ako, kung ano-ano baga. Yung nilalagay
1: sa diary
0: ko.
1: Mo.
0: Pero talaga, actually, ang gusto ko noon, nung bata pa ako, gusto ko mag-physical therapist.
1: At saan, PT?
0: PT.
1: Sabay uso yan nung panahon natin, nalala ko. Diyan sa Ago lalo na, di ba dami yan
0: eh. Dati, mga PT. Basta gusto ko nun, kasi magaling ako mag-massage. Magaling ako mag-an. Tapos, ang palad ko, sobrang init, kapatid. Kasi, ano baga, March baga ako. So, fire, di ba?
1: Kaya pala, firefly.
0: Fire. Tapos, yun, ginawa ko, bago pa lang yan si Eda. Si Eda? Bagong-bago pa lang yan. Tapos, sinulat ko na ganitong taon, Eds, ang gagawin mo, tapusin mo muna to, mag-masteral ka, tapusin mo yan. Sabi ko, gawin mo to, dito kang year magpakasal. Tapos,
1: sinunod ka naman ni Eda.
0: Sinunod naman ako niya ni Eda.
1: Ano ka masunurin na anak yan ah.
0: Oo, kaya nga ako naging ninang, kaming dalawa ni BFF Ray Calios. Tapos, sito, ganito naman ang gagawin mo, magkakaanak ka. Basta lahat yung nakalista kapatid.
1: Tapos,
0: alam mo ginawa niya, tinago niya, tapos pinos niya pati. Tapos sabi niya, tingnan mo kaya nina ngayon, nangyari ngayon yung lahat ng mga inano mo ngayon sa akin na ito yung mga gagawin ko ngayon. Oh, tapos alam mo yon yung ang maganda kasi natutuwa ako sa sinabi ni Eden na ano ikaw baga ngayon ang director ng buhay ko. Natutuwa talaga ako sa sinabi niya kasi yung mga payo mo ngayon
1: sinusundan niya talaga.
0: Very na good. Ikaw ngayon yung ano ko yung
1: idol ka baga ni Eden
0: ever ako,
1: since
0: ikaw ngayon ang role model ko na sabi niya sa akin yung wala kang ngayon kasiguruhan nag-iinvest ka sa mga ganito. Alam mo yun, kapatid, na yung nakapag-invest baga ako ng, sa lupa na sabi ko, saan daw ako kukuha ng pambayad mo ito? Tapos,
1: lakas ng loob mo lang
0: talaga. Lakas talaga ng loob. Tapos yung dati yung nagpaayos ng bahay, ngayon na hindi mo rin alam kung saan ka kukuha ng mga pambayad.
1: Yeah,
0: mga
1: totoo ganun.
0: Tapos yung kumuha ka ng sasakyan na hindi mo alam kung kaya mo bang
1: kulugan.
0: So sabi ko, yung...
1: Kaya nga hindi na ako kapatid nagtataka eh, yung mga hawak mong cellphone na yan. Pag nahulog, naku, patay tayo nito.
0: Alam mo yun, sabi, tatatawa nga ako, sabi ni Eddie sa akin, manabagang ngayon ako sa'yo, tapos tawa siya.
1: Lakas ang loob talaga.
0: May bahay, tapos bumiling ng lupa, na di alam kung paano ngayon babayaran, tapos gusto mo ngayon ibenta, kaso ngayon hindi mo man maibenta. So ngayon, mag-upgrade ka, kasi inisip mo, may anak kang lalaki baga mga anak ko.
1: Sabi ko,
0: may maiiwan akong legacy. Pero sabi ko sa sarili ko, nagpapag-usapan nga namin ni My Loves na, huwag tayong magpupundar na pinag-aaral nga natin sila. Kaya nga dapat sila...
1: Parang meron na silang sarili.
0: Na magsikap sila na hindi tayo lahat ang magpuprovide. Kasi hindi rin maganda na yung mga magulang, sinusubo mo na lang ng sinusubo sa mga anak mo. Kasi hindi sila matututong, alam mo yon yung tumayo sarili ng mga ano nila. Tapos ngayon, alam mo kapatid, yung mag-upgrade na kami ng sasakyan.

0: Yan kasi nakikita namin ni My Loves na
1: lumalaki na mga anak mo.
0: Oo, na hindi na kami palakasya dito sa VU, mga ganon. Yung mag-a-upgrade
1: ka. Mag-artista van ka na, in short.
0: Yung, alam mo yung kapatid na wala ka talagang sureness. Ano lang talaga?
1: Wala naman talaga tayo kasiguran dito sa mundong ibabaw.
0: Yung lakas lang ng loob. Sabi ko, iniisip ko talaga. Lagi ko talaga yan, kapatid, tinatatak sa isip ko na ano yun?
1: Kapatid, pag binenta mo na yung views mo.
0: Ay, meron ng buyer, kapatid.
1: Sayang, kapatid. Dapat sinabi mo ka agad sa akin, naghahanap ako eh.
0: Ay, naghanap ka?
1: Oo.
0: Sorry, kapatid,
1: mga
0: kasi
1: 20K lang yan, di ba?
0: Sampalin ko agad. Hoy, kapatid, kung makita mo lang yun.
1: Oo, nakita ko bago pa naman.
0: Tapos,
1: bago.
0: Alam mo ba, maganda dito kasi kami baga may comprehensive insurance baga yan. Hindi namin yan pinabayaan.
1: Hindi na alam ko mahusay magdala ng magmanayo. Tsaka
0: maalaga talaga. Si Sir City Chief. Drive lang yan. Nakapag na, naga and ano
1: lang. Kasi nakita ko minsan, sinabi ko, Sir Chief, mahusay kung mag-drive si Sir Chief ba?
0: Kasi ano yan, Tesla.
1: Kaya pala.
0: Oo, nag-Tesla sila. Yung lahat sila dyan sa office nila, nag-Tesla sila. Kaya sabi ko, sabi ko sa kanya, magturo Tesla ka, magdo-driving, kakuwala kang sasakyan.
1: Kaya,
0: kukuha talaga tayo ng sasakyan. Ako nga yung dapat talaga mag-aral na, kapatid.
1: Ba't hindi ka nag-aral, kapatid?
0: Nag-message ang dad ko.
1: Sabi?
0: Sabi niya, nasa Generica drugstore daw siya, harap ng South Star
1: Drug. Nakikinig sa atin ang
0: Watson's
1: Generica.
0: Watson's Pharmacy. May free consultation sa kanila every Saturday, 8 a.m. to 12 noon.
1: Ayan. Maraming salamat, Daddy. Nakaantabay pala si Daddy.
0: Si ang aking
1: Daddy, magsabi ka lang kung gusto mo na makatikim uli ng native chicken. Alam mo naman, Daddy mo, isa sa yan sa mga
0: meron ka ba?
1: Ay, magsabi lang siya, hindi naman ako pwede mawalan.
0: Dalhin mo na lang kina Dad.
1: Matik yan, Daddy. Basta ikaw, magsabi ka lang, kahit ilan pwede. Alam mo, discounted pa yan, ha?
0: June 25 bala ang birthday ni Kuya Kyle Exiha. So, happy
1: June
0: birthday.
1: June 25. Uy, malapit na.
0: Sabay yan ng aming medical mission. Uy,
1: Thursday.
0: Kapatid, sa June 25 bala, kasama namin ang Tanchuling General Hospital.
1: Hoy, very good. Nagbabalik na bang ating tie-up with Ma'am Mitch?
0: Kasama namin si na Ma'am Mitch,
1: ayun,
0: actually.
1: Ayun, sige, very good.
0: Tapos, ngayon pa lang pala, pasalamatan namin ang Tanchuling, ang Navy, Philippine Navy Nav for Sol, dahil actually, kapatid, nangiram sana kami ng barko.
1: Okay, kaya para sa saan isla kayo pupunta?
0: Sa Rapu-Rapu. Kaya lang, hindi pala pwedeng dumaong doon ang
1: bakit?
0: Barko kasi mababaw.
1: Ay, yung ano lang, yung
0: speedboat, hindi siya, hindi siya available kasi under maintenance.
1: Yun lang.
0: It's okay. Kaya ang gagawin namin,
1: magbabaruto na lang kayo.
0: Mag-rent na lang ng barka.
1: Yung small ano lang.
0: Tapos, kay Mayor Galicia. Otoy Galicia, baka kami ay bigyan ng sasakyang pangdagat niya.
1: Mabait naman yan si Otoy. Matik kasi, naman yan, isang tawag lang dyan.
0: Kasi, we requested kay Mayor ng, syempre sa kanila yung venue, may tables and chairs na. Tapos, yung accommodation para sa 60 packs na lunch, para sa Aku Bicol staff, sa medical team, tsaka sa mga volunteers. Tapos, yung mga deployment din ng doctors and nurses ng Municipal Health Office para maka-join po dito sa medical mission. Tapos, makapag-provide din sila ng kanilang professional care sa mga patients. And then, isa sa request namin, yung bangka to transport ang team sa Rapu-Rapu. That's on June 25. And on June 26, kapatid, meron kaming fellowship with Philippine Navy. Sabi ko nga kay Sir Orozco, invite ko sila. Tawagan natin si Sir Orozco para malaman natin kung, kapatid, magbalita ka nga, kapatid.
1: Wait na, pasado alas 8:30
0: na. Pasado alas 8:30 na.
1: Paalam na tayo.
0: Uh-huh.
1: Pero bago yan, batiin ko muna si mga nakikipanood din sa atin dito sa FB Live. May dagdag tayo. Uy, si Nanay Linda Bolaños, nakaantabay pala. Mainit na morning po. Nagkakanta ka pala. Paparoon naman talaga si Nanay Linda. Alam mo bang ano ako? Former champion ako ng tawag doon? Tanggalan ng kampyon.
0: Ano yun?
1: Tanggalan ng kampyon. Kau naman, kapatid eh. Di mo, makatawa ka naman eh. Huwag kang ganyan, kapatid. Tanggalan ng, alam mo yun? Hindi yung tanghalan, ha? Tanggalan ng kampyon. Kampyon
0: number,
1: ako.
0: Number one kang tinanggal.
1: Hindi pa nga ako, audition pa lang eh. Hindi na ako umabot.
0: Tanggal ka kaagad.
1: Oo, oh, tapos alam mo.
0: Ako talaga kapatid, hindi ko makakalimutan yung nag-champion, nag-ano ako.
1: Nag-champion ka?
0: Champion ako sa singing contest.
1: Sa bagay, ganun, galing ng boses mo eh.
0: Mm-hmm. Eh nung ako, tapos ano, nung mga panahon baga, wala pa man ng mga trophying.
1: Alam malalaki,
0: yun,
1: ah.
0: Yung trophy talagang nakasadya.
1: Ah, ah.
0: Nung mga panahon baga, parang medyo kulang pa man tayo sa mga...
1: Oh, kahoy pa nga lang nun minsan. Oo, eh.
0: Hamak-hamakan mo ang basketball na trophy ang binigay.
1: Naman? Mario Joseph, di man lang ano yung
0: hindi
1: ano.
0: Hindi man lang ano, basketball trophy. Pang, tapos,
1: nakabasket ka pa ganyan.
0: Di ba nakatas, nakalagay maga doon mga awit ng taon. Tapos di nakadisplay display baga. Tapos, eh bata pa naman ako noon, college na. Tapos naging boyfriend ko baga yan, si My Labs. Tapos nakita niya baga, nakadisplay doon. Tapos eh makarawon, para karaw-karawan niya baga ako na ano na, what naman nga yan, ano, na tawag ng, ay ito, ang mga awit ng taon, tapos basketball. Alam mo, sa kapikulan.
1: Parang MVP ka. Most valuable.
0: Alam mo, yung pikon na pikon baga ako. Tinapon ko talaga, binato ko talaga, tinapon ko talaga yung na trophy na yun.
1: Grabe ka naman, hindi ka malang appreciative. Grabe ka naman. Eh, at least kahit pasabihin mo na pang basketball yung na ibigay sa yung trophy.
0: Hindi mo rin ako masisisi kasi bata nga. Bata pa baga ako. Tapos ang tagal ko din man naman nag-mature. Isipin mo, high school. Naglalaro pa kami ng yung bubuka. Ang
1: bubuka. ako naman kapatid, nung nagtatry ako mag-audition sa mga singing contest. Normally, sa audition pa lang, tanggal na.
0: Actually, nung mga panahon, yung home radio, alam mo
1: yung home... Hindi naman talaga.
0: Patid yung, ano, yung home radio noon, na uso yung nagpapasinging contest baga sila, tapos, ano yun, nire-record. Eh, gusto namin yung, ang mga premium baga noon, yung may mga gatas, yung mga grocery baga. Lahat kami dun sumali, si ate ko, kinumbinsi ko, tas ako sumali, tas yung kapatid ko. Tas pag uwi baga, yung mga daily elimination, weekly elimination, pasok ka, tas may mga monthly yan, tas may mga groceries ka. Sumasali kami dyan. Ang habol yung grocery.
1: At least kahit consolation man lang, ano. Ako, nung sumali ako minsan sa DCGB, lala mo noon yung meron dyan singing
0: sila,
1: contest every Sunday. Buhay pa noon si na Sophie Ayala at saka si
0: yung babae.
1: Si Ambi Bergado. Lala mo. Sumali ako. Sabi sa akin, ikaw na naman, wala kang asawa-sawa. Next time ka na lang ulit sumali. Pinagsasawa na ako. Grabe naman. Eh kasi nga naman yung kanta ko, alam mo naman, inspirano ano ako eh.
0: Kanta mo, dali.
1: Minsan ang pag-ibig mo. Lana! Lana, tama na. Tama na, parang awa mo na. Ganun.
0: So wala na.
1: Lana, uwian na daw eh.
0: Uwian na. Kaya nga eh, sayang. Kailan kaya ulit kaya, tayo magkakaroon ng
1: karantahan. kung talagang hindi ka naniniwala na ako ay kumakanta noong mga panahon. Hanggang ngayon kumakanta ako na Nanay Linda. If I were you, punta na yung station, kakantang kita. Kulang naman yung tipong ano ay, hindi ako masyadong nagpapakitang gilas. Pero the moment mapakinggan mo akong kumanta, sabihan kita, oo, uulan.
0: Buti nga yan, kapatid. Actually, kailangan ka talaga, kapatid, sa ibang lugar na hindi dinadalaw ng ulan.
1: Na naman?
0: Oo! Kailangan mong kumanta doon.
1: Kapatid, tinutuo mo naman, grabe. Kaibigan ba talaga kita o talagang...
0: kaibigan talaga.
1: Alam mo ba nung panahon, bata ako, pag mga ganyan na singing contest na, o nasa entablado na, napapalaban ako, nakikipag-away pa nanay ko. Pag hindi na naalaan ako, mais kayo, ha? Eh, siyempre, kapitan tatay ko eh.
0: Pero ang si mami, kasi nung mga panahon, ano siya, kumakanta talaga siya. Tapos, ballerina yan si mami. Nasa, ano yan, exclusive school.
1: I see. Oo. O kapatid, anyway, masaya na.
0: Lampas na tayo sa oras, dun sa ating mga nakisubaybay, nakinig. Maraming salamat po sa inyong mga oras. Next week, baka itry natin na invite natin ang ating mga partner.
1: Yes.
0: Let's invite the 6-in-1 Corporation. Let's invite the Philippine Navy para naman malaman ng ating mga kababayan yung mga hindi lang galing sa aming dalawa ni kapatid na Rod Perez. Doon na din galing sa ating mga partners para meron talaga tayong patotoo na yung Ako Bicol Party List. Kasi may mga nag-message sa akin na coordinator, akala nila wala na yung Ako Bicol. Hindi lang dahil dyan sa ibang programa, nakasalalay po ang ano ng programa at proyekto ng Ako Bicol. Kasi unang-una yung mga congressman natin, gumagawa po sila ng batas, nag-amend sila ng batas, at nagdadala sila ng mga ano yan, pondo na dalhin dito para sa ikakaunlad ng ating lugar or ating bayan, ang ating mahal na rehiyon na Bicol Region. So, sa pangalan po ng ating mga congressman, si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., si Congressman John Almario Chan, ito po ang inyong lingkod, Sally Constante Luces, a.k.a. Farfly Winter. Pa-follow naman po ako sa aking page, parang awan nyo na. Farfly Winter das Alitaptap. Hindi ako masyado ngayon, kapatid,
1: nag-vlog.
0: Nag-zumba.
1: Ah, oo, kasi... Pero hindi na ka nang ganda katangita mag-vlog ka ba?
0: Hindi, nasa Alitaptap kasi ako, kapatid.
1: Ah, nakapalo ba ako?
0: Hindi ko nga nakapalo.
1: Sige, papalo kita mamaya.
0: Nasa Farfly Winter, Alitaptap ako parate. Kasi ano, ang... Medyo ihihiwalay natin yung mga...
1: Yung personal mo.
0: Personal. Doon lang yun sa ano, sa Alitaptap. So, yan. Sa pangalan na nasambit ko na. At syempre, wag natin kalimutan, kapatid, kasama ko pala si Kong Lee.
1: Ang ating
0: congressman ng
1: napakamasipag.
0: Albay at sa ating mga kasama dyan sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Ako Bicol Party List, katabang na...
1: Kasurug pa. Ako naman si Papa Rod. Magandang umaga po sa ating lahat.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo!
0: Tamang narinig din nyo.
1: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
0: sa programang Kasangga't Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
3: Aba,
4: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
4: Oo! Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners! Nang tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners nang tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo
3: nang 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi nang 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
3: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at ibabang detalye,
3: tutok lang
4: sa inyong paboritong radio stations,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
7: Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang good drinks at good food, perfect combo.
7: Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay.
6: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
8: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun. You're listening to Lady L.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Listen to your favorite throwback Saturday hits. How can I convince you? And reminisce the songs of your time. Take me as I am. Right here on Uragos Sabado Retro. Sabado Retro.

99.7, ora ko na niya sa isang tanong, isang sagot at exactly 9:35 in the morning. Uy, kamusta ang araw ng Sabado? Nakapaglaba na ba ang lahat? Uy, mukhang hindi ka pa naglalaba ha. Uy, kung hindi ka pa naglalaba, go na. And yes, mga ka-Oragon, eto sa mga talagang nakatutok sa atin, alamin natin kung saan magkakaroon ng brownout sa June 23 and 25, araw ng Tuesday and Thursday, 8 a.m. till 8:30 a.m., 4:30 p.m. to 5 p.m. Sana all. Yan, sa Daraga guys, Barangay Sagpon, Bagong Bayan, Kiwalo, portion of Sipi, Kimantong, Kidako, Ilawad area, Poblacion, portion of Market Site, General Luna Street. Ayan, magkakaroon dyan ng brownout, pero konting-konti lang. Pero eto pang malakasan, mga ka-Oragon ha. Yan, June 23 and 25 din, Tuesday and Thursday, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Grabe, Aleko. Ano, ilang linggo ba itong mangyayaring ganito? Grabe naman yan. Ano nang nangyayari? Yan, Washington Feeder 4, affected area sa Daraga, Barangay sa Balinad, Peña Francia de la Paz, Gapo, Inarado, Gabawan, Tabon-Tabon, Baskaran, Talahi, Burgos, Namantaw, Maupi, San Vicente, Pequeño, Mabini, Dinoronan, Kinawitan, Anislag, portion of Alobo, and portion of Sipi. Sa Kamalig naman, Barangay Magugon, portion. Sana ginawa nyo to guys nung bakasyon pa, no? Ginawa nyo talaga first day of, second week of classes, tapos third week of classes. China all. Apaka timing. Pero wala tayong magagawa, ganun talaga ang buhay. Dahil magkakaroon ng right-of-way vegetation line clearing, double circuit distribution line construction, hotspot correction and replacement of insulators. So dahil dyan, for sure, wala na naman tong pasok. Kasi akalain mo naman, yung mga estudyante papasok sa eskwelahan ng walang bintilador, walang electric fan, the whole day, parang hindi naman kaya. Apakainit naman, kawawa naman yung mga estudyante. Yes ha, abangan nyo yun mga kauragong pagbabrownout na yan. So yes, yan lamang kayo here sa Sana'y Mahalin Mo Rin Ako by April Boys. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies? Aw, yung baga. Kaya nga, di baga, ili nga anak ang batugan asin mabaero mong ama. Hastangon yan, buhay pa.
1: Masabikulado o ragun?
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hi Kim! Nung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
6: dugo.
5: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
6: Wala na
5: yung bukol.
6: Bukol, umpo. Tapos yung kate.
5: Umpo.
6: So ano nakatulong sa iyo yung Nin's Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
7: Ang Nin's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Nin's Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Nin's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The songs for the lonely.
15: You like crazy.
14: And wants to fall in love again. Right here on Urakun Sabado Retro.

0: Ay, pwede pong mag-apot?
1: Kaya?
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!

0: Okay, Tutok Live 90.7. Orago na niya sa 4 minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. And kasama niyo pa rin si Ligaya. Siyempre, batiin muna natin ang ating mga certified listeners. So, uy, dyan sa Rosales Eatery. Hello, hello kay Ma'am Doris Rosales and kay Sir Nelson Rosales. Yes, lagi yung nakatutok. Maraming maraming salamat. And batiin ko si Aryan, Darren, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang morning. Uy, magandang araw ng Sabado din. Dyan sa Pacifica Agrivet. Hello and hi, kina Claro, Rainer, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Kamusta ang araw ng Saturday? And syempre, hello and hi din sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Dita, Legazpi City. Hello, hello kay sa Salcedo, Lagrimasa, Perez, Dino, Inteya, and Boras Family. Syempre, hello kay Mom si Arlene Conde ng Anislag. Magandang umaga. And always fresh. Mas fresh pa sa umaga. Yan si Mom si Arlene. Syempre sa Conde Family. Hello, hello, hello, hello. Uy, sa Rodriguez Family, talagang laging nakatutok dyan sa Anislag Banyadero Relocation Site. Magandang umaga po sa inyo. Yes, happy yippie birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays ngayon.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Yan, sana ay happy kayo ngayong araw ng Sabado, Abado. So yes, dyan lamang kayo. More great songs are coming your way. So here's the Bee Gees. Natiling nakatutok only here on Big Double Line 90.7. Aragon. Aragon.

0: kagad po kanagin mo.
1: Iniluwas ang Integrated Bar of the Philippines card.
0: Ina po tabi, sir. Ay, sir. Government ID po. Dahil po pwede ining bartender ID mo.
2: Mas sabikulado o ragun?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-8761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

99.7, orang na niya sa Exchange of Hearts by David Slater. Uy, hello pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners ngayong araw ng Saturday. At eto nga, batiin natin na ang mga nagagandahan at nagwagwapuhan nating mga listeners, lalong-lalo na dyan sa Barangay Salvacion, Daraga. Uy, hello dyan sa mga po family. Wait lang, sa Mendoza family, batiin din natin sila mga kauragon. At eto talagang tutok na tutok din sa atin si Lola Mirin. Wait lang guys, nawawala yung ating babatiin. But of course, batiin muna natin ang mga certified listeners natin dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Hello po and hi sa inyong lahat mga kauragon. Eto nga talaga namang tutok na tutok sila mga kauragon. Eto, batiin ko raw ang mga tricycle drivers ng Salvacion Daraga Albay, lalong-lalo na kay Domingo Mendoza and kay Nana Mirin. Uy, magandang morning! Napakapupogi ng mga tricycle drivers sa Salvacion, lalong-lalo na kay Domingo Mendoza. Yeah, so tuloy-tuloy lang guys. Huwag na huwag alisin, huwag na huwag maglilipat. Makakasama nyo pa rin ako till 12 noon. So here's Joe Lamonta, Victims of Love. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

99.7, Oraga na Nails, Wait For Me. Uy, kapag nagsabing wait for me, hintayin mo ba siya? Yes, mga kauragan, thank you, and I love you from the bottom of my heart. Kamusta naman ang mga puso nyo? Meron bang nagpapaibig sa inyo ngayong araw na to? And syempre, thank you din sa lahat ng ating mga certified listeners na talaga namang hindi nagsasawang tumutok sa atin simula sign on till now. Uy, ano bang balita dyan, guys? Ano bang mga, ano nyo, ano bang mga latest chika? Sige nga, i-chika nyo nga sa amin. Uy, up to 10 liters daw ng rollback. Uy, grabe naman to. Up to 10 pesos per liter for diesel. 5 pesos per liter naman sa gasolina. Yan ang nakikita, guys, na rollback next week. Uy, China all. Sana yung ano din, guys, yung anong tawag dito? Ano ba, kuya, kapag yung sa gasol? Diesel ba? Eh, LPG. Uy, sana bumaba din, guys. Kasi feeling ko mauubusan na kami. Sana makahabol sa pagbaba ng presyo, diba? Kasi last time, 1.6. Grabe yun. Pang dalawahan na. Diyos mio, perdon. So, yun guys, 10 pesos per liter sa diesel naman. And 5 pesos daw ang for gasolina. Ang nakikitang pag-rollback next week. Yan ang good news, mga kauragon. So, yes, para pa din sa inyo pagbati, sige na, send na sa amin number 0961-355-6393. Here's pag-ibig ko sa'yo, hindi magbabago. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Uragon.

0: pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, di ba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
5: Oh, no.
4: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
5: Yes.
4: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after one month?
5: One, ano po, 30 over 80.
4: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
5: Yes.
6: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: The songs for the lonely.
9: You like crazy.
8: And wants to fall in love again. Right here on Urakon Sabado Retro.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
7: Uragon! Uragon!

90.7 Oragon and Hills. It's exactly 5 minutes before sumapit ang alas 11 ng pagka-morning. Uy, magsarap na ng mga ka-Oragon. Yan, bawal mapasma. Yan, syempre, hello and hi sa lahat ng ating mga certified listeners out there. Thank you guys and we love you from the bottom of our hearts. At eto, batiin natin, hello sa, sabi niya, hello po lady at pakibati naman po ang lahat ng mga nakatutok dito sa Ginobatan, Albay, lalong-lalo na sa asawa kong si Jeremy coming from Angeline. Uy, hello, hello and good morning. Magsarap na ng mga ka-Oragon. Sa mga estudyante naman, gising na tanghali na. Kami dati ginigising kami alas 7, sasabihin tanghali na. Pero kayo, literal na tanghali, minsan hapon pag umigising. Sana all. Grabe talagang pagbabago ng generation, ha? Kami dati, gigising ng maaga, mag-iigib, magkukuskus ng mga kalderong maiitim. Kayo, gigising na lang kayong kakain. Ni maghugas nga hindi nyo magawa. Uy, grabe naman kayo, ha? Ibang iba yung kwento namin sa kwento nyo. And yes, mga ka-Oragon, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Everything I Own by David Gates and Bread. Keep it right here only here on Big Double 99.7 Oragon.

0: once again.
1: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
3: At siyempre, ang grand prize!
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
4: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mart,
3: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

Kabulay 9.7, orago na niyang sa 14 na minuto makalipas ang alas 11 ng pagka-morning or tanghali. Uy, sa mga nananangalian, halalong-lalo na dyan sa karinderya ni Manay Lidia Astillero dyan sa Maruroy Daraga. Hello sa mga pajak drivers and tricy drivers. As well as sa mga jeepney drivers. Uy, busog-lusog kay Manay Lidia ha. Yan, masarap talaga ang luto dyan kay Manay Lidia. Na-try ko na dyan. Uy, kaya sa mga taga Maruroy, punta kayo sa karinderya ni Manay Lidia. Dyan lang yan sa may Riles. Sabi nila, san ba sa Riles? Basta dyan guys, sa Maruroy Daraga. Kilalang kilala dyan si Manay Lidia Astillero. Yan ang nag-iisang Manay Lidia na napaka-generous. Laging may dalang pagkain. Laging may pasalubong pag pumupunta dito sa amin. Grabe naman si Manay Lidia talaga. Nakakataba ng puso. Pati kami tumataba na. And syempre, hello and hi din sa lahat ng mga certified listeners namin sa Kamalig. Hello dyan sa Nogot family. Uy, sa mga Tagaligaw, sa Dino family, hello po sa inyong lahat. Yan, always nakatuto. Yan, so para pa din sa inyong mga guru greetings, sige na push na send na sa amin number na 0961-355-6393. Magsama-sama pa rin tayo sa programang Oragon Sabado Retro till about 12 noon. Yes, I want to know what love is. Ano nga ba ang pagmamahal? Send nyo nga sa aming number na 0961-355-6393. Keep it right here, only here on BII 90.7.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yan! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Basta Bicolano o Hagol!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Anong pangalan mo?
7: Maria, Inetis Mangampo. So, sa puso ko, parapya tuso, kukulong.
6: Pira na po ang blood sugar mo, sabi kang doktor.
7: 160
6: ito. 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
7: Apat na beses.
6: Anong makulog? Tulak?
7: Tulak.
6: Gari ano?
7: Mag-auson.
6: O nga niya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog ang daghan mo? Yaon pa?
7: Nahaday naman nagparakulog.
8: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Means Mall Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis, at hepatitis. OPV naman para sa polio, at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
11: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
12: How can I convince you?
11: And reminisce the songs of your time.
12: Take me as I am.
11: Right here on Uragos Sabado Retro. Sabado Retro.

99.7, no? Oraga na niya. It's 11:34 on the clock at kasama pa rin walang iba kundi si Ligaya. Hello po and hi sa lahat ng ating mga certified listeners. Thank you and I love you guys from the bottom of my heart. At naku guys, ingat-ingat mga kauragon sa leptospirosis ha, lalo-lalo na ngayong magpapanahon na naman ng tag-ulan. So, eto guys, umabot na sa 9 na kataong nasawi dahil sa leptospirosis sa Quezon City mula January 1 hanggang June 18, 2026 ayon yan sa pinakahuling tala ng Quezon City Epidemiology and the Surveillance Division. Kaya mga kauragon, syempre, batay sa datos, nakapagtala na rin ang lungsod ng kabuuang 66 kaso ng leptospirosis sa naturang panahon. Sa bilang na ito, 36 o 55% ay mga individual na nasa edad 31 years old pataas. So, mga kauragon, syempre, hindi lang yun sa Quezon uso. Syempre, sa lahat ng mga may baha, dapat ay mag-ingat tayo guys sa leptospirosis kasi nakakatakot. Ayan, sa mga eto guys, pinapayuhan na gumamit ng protection kapag bumababa or bumabaha tulad ng bota at guantes kapag kinakailangang lumabas sa mga lugar na binabaha. Para naman sa hindi maiiwasang sumuong sa baha, inirekomenda ng mga otoridad na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center upang mabigyan ng angkop na gamot kabilang ang doxycycline na ginagamit bilang panlaban sa leptospirosis. So, and ingat-ingat mga kauragon. So anyways, here is especially for you. Keep it right here only here on WINR.7 Oragon.

0: pali, nadaya talaga ako sa burlang kasuwado. Ha? Ano man? Nagsishuffle pa kaya magkapatid? Ikaw, ibinaba kang sentensya doon. Nganin, malay ko sabi pa kataw sa manuko. Kaya pati lugod ka na piyabi sa pusta.
1: Ay, dahil mang gayon pali.
0: Kasa na. Ha? Huh? Ano yung sabi yun?
1: Nagpusta ako pali sa balyo.
2: Masabikulado o ragod?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
9: The songs for the lonely.
10: You like crazy.
9: And wants to fall in love again. Right here on Urakon Sabado Retro.

KB99.7, Orago na niya, it's 11:54 on the clock at kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Thank you, and I love you guys from the bottom of my heart. At batiin natin dyan sa Ilawod, Daraga, Albay. Hello sa Irish Karinderia, of course, sa mga kumakain, mga drivers, lahat-lahat ng drivers na customers nila. Hello, and magandang morning, magandang tanghali. O sa mga hindi pa nananangalian, sige na, mag-diet lang tayo. Tubig-tubig lang. Baka pumaya tayo bukas. Agad-agad. So yes, hello and hi din sa lahat ng mga nananangalian na sa mga oras na to. Sige lang, eat well, enjoy your meals. Dahil may mga ibang tao ngayon na naghahanap pa rin ng kanilang makakain. Sa mga oras na to, wala pang isasain. Kaya talaga namang hindi lahat ng tao, guys, pare-pareho ng pinagdadaanan. So, kailangan mong talagang intindihin sila. Mas talaga yung iba, umaga pa lang, meron ng pananghalian, nakaplano na lahat. Meron ng breakfast, meron ng pananghalian, meron ng panggabi. Kaya talagang very thankful pa rin. Dapat magpasalamat tayo na tayo ay kumakain pa rin ng 3 beses sa isang araw. Minsan nga 4-5, di ba? Very blessed. Oo, without... Ayan, kidding aside mga ka-Oragon, talagang dapat ipagpapasalamat mo. Kasi yung iba, guys, 1 beses lang sa isang araw kumakain. Maswerte na nga kung may makain pa, di ba? Kaya thank you, Lord, for always blessing us. Yes, mga ka-Oragon, hindi man natin alam, minsan feeling mo, parang wala kang, anong tawag dito, wala kang silbi sa buhay. Pero kapag binibless ka ni Lord, nako talaga namang maiisip mo na nandyan talaga si Lord. Hindi siya nawawala. And kung may mga ups and downs man sa buhay, part na talaga yan, guys, ng buhay. Kaya tanggapin natin at talagang i-embrace. Kung kayang maiwasan, iwasan. So yes, mga ka-Oragon, paano ba yan? Vavush na muna for now. Yes, oras na naman para ako'y pansamantalang mag-vavush. Maraming salamat sa lahat na mga tumutok simula Sign On. And here we got a song, Sleeping Child by Michael Learns to Rock. Keep it right here only. You're on Big Double 99.7.

0: You're listening to 90.7 Radio Uragon.
1: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin ibapang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
2: Basta Bicolano, Oragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
4: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
7: 90.7 FM.
6: Radio Uragun.
8: The most memorable.

0: ano mare, ang ganda mo talaga. Pedro, lasing ka na.
1: Oo talaga mare, kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
0: Pedro, tumigil ka ha, kanina ka palasing.
1: Alam mo mare, feel ko nga eh, mahal na kita.
0: Pedro, tumigil ka, asawa mo ako.
2: Basta Bicolano o Ragun.
3: Babes, malapit ng anniversary natin.
4: Oo nga no, parang kailan lang.
3: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
4: Siyempre, Lolay's yun.
3: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
4: Siyempre, Lolay's yun.
3: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
4: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
5: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
6: Tarambulan ito.
5: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
6: Clear na gabus.
7: Ang Mims Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mims Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
9: We're bringing back your favorite OPM love songs.
10: I'm sorry, my love.
9: And we're doing it right now. Right here on Uragon Saha.

0: Magbulag na kita. Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Saro sana.
1: Huh?
0: Natatuso apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta bigulado o ragol.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanong nito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Iyo ba gano'y nata? Iyo, ay hun ako kaya siya dayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: Bibiana, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
7: Ito yung maestra po kung angkit ko.
6: Mapabaak na punta.
7: Tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am Ness, madali mo lang mahali ang
6: mga bukol.
7: Bukol.
6: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
7: Opo.
6: Ano sabi sa imo?
7: Ang ano niya, ma'am.
6: Wala ng bukol? Oh, grabe po, salamat sa imo.
8: Ang Ninz Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Ninz Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Ninz Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok.

0: Uy, pre, si Rue dito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
1: Radyo Uragun.

0: Love, tumot ka na mas minagay yung kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Uragun Saha.

0: pipigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda. Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
1: Basta pikulado o ragun!
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba,
6: hindi pa!
7: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
6: Oo!
7: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba!
7: Mas pinabongga!
6: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
7: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
7: At siyempre, ang grand prize.
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
6: para maging winner.
7: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mar,
6: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: Ano pangaran mo?
9: Edwin po. Ang pipagulong mo kay Jay, ano, mata.
8: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
9: Katarata po.
8: Muya kaoperahan?
9: Yun po.
8: Hindi kayo nagpa-opera?
9: Dati pag Jay ko, malabuo ng parang maalapaap.
8: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
9: Nilipis na po ang ano, alapaap na.
10: Ang names mo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang names mo na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
10: Ang names mo na Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
12: Hi, nako! Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
13: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
14: FM.
13: Radyo Uragun.

0: makitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Anong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon Sahab.

0: pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Ning's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Ning's Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, color text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Your perfect music choice.
13: Oh no.
14: All coming up.
15: Oh yeah.
14: Right here.
13: Really?
14: Right now.
15: Oh yeah.
14: On Uragon sa Hapon.

0: You're listening to 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations
4: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Delikado o Ragol.
1: Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisine!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. We're playing your favorite slow rock. Sweet metal.
5: As we walk the garden
1: and the new age rock.
5: Who am I that the bright and morning star?
1: Right here on Uragon Rock Us Off.

0: Regulado o Ragon!
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tamang narinig din nyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys.
2: Basta bigulado o ragon.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: We're playing your favorite slow rock. Sweet metal.
13: As we walk the garden mile.
0: And the new age rock.
13: Who am I that the bright and morning star.
0: Right here on Uragon Rock-a-thon.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Basta Bicolano o Aragon!
0: Tuhod! Siko! Baywang! Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NIDS?
4: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NIMS Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NIMS Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NIMS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Tunog

Rak-raka naman ngayon. Ito ang Uragon Rakasong.

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex.
2: Basta Bicolano o Ragun.
3: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
5: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang good drinks at good food, perfect combo.
7: Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay.
8: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tatay, anong pangalan mo?
1: Desiderio.
0: Nataanag digdika mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po, digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall na San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radyo Uragun.

0: Pasabikulado o Ragun!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NILS?
4: Nagluhalat ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NIMS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang NIMS Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NIMS Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Bukas

0: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
1: Lourdes.
0: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
1: Kasi po, yung mata ko...
0: Malabo?
1: Malabo.
0: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang greenness ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
1: Medyo malinis ma...
0: Malinaw-linaw na?
1: Malinaw-linaw na.
0: Nakakakita ka na ng konti?
1: Oo.
0: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
1: Maganda yung eyes pa.
2: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ning's Mall na Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Tunog ba?

rak-raka naman ngayon. Ito ang Uragon Rakasong.

0: Iba sa Bicolano o Ragun.
1: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
2: Perambulan ito.
1: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
2: Clear na gabus.
3: Ang Ning Simula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ning Simula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Ning Simula Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Celinda, ano po ang masishare mo about sa Nen's Cafe?
1: Napakulog ang satuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Yung nasa na antigang maintenance ko. Sa day pa manap na maintenance ko na high blood, pero may normal ang dugo ko. Normal for me ang pagapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
2: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Ning's Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ning's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Okay.

0: Pasapikulado o ragon?
1: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong matapos.
2: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
1: Iyo po.
2: Ngunyan, anong ginibo mo?
1: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
2: Oh, so isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
1: Sige, sige.
2: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
1: Magayon na po ang findings niya.
2: Glaucoma free ka na?
1: Glaucoma free na po ako.
2: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
3: Ang Ninz Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ninz Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: namamatay. Itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa love ki perambulan.
1: Perambulan ito.
0: Tapos nagpa-blood chem ka?
1: Hmm.
0: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
1: Clear na gabus.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Night after night. Take me as I am. We're playing the songs you cherish most. Girl, you are to me. Right here on Uragon, Sabang.

0: You're listening to 90.7 Radyo Uragon.
1: Basta Bicolano, Uragon!
2: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpaditok siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
3: Yes.
2: Pero ang nagdetox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
3: 30 over 80.
2: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
3: Yes.
4: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Mall San Fermin Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Kita.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Urakun, Philippine Standard Time. Alas 5 ng umaga.
2: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin, kitang-kita ang kalusugan.
3: Basta bikulado, Urakun!
4: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kay Perambulan.
6: Perambulan ito.
5: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
6: Clear na gabus.
7: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Means Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Basta Bicolano o Ragun!
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nataanag digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulong ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulong.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga, miso sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po, digde?
4: Iyo po, narahay ako.
5: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Only your choice cuts. You are tuned in to All Music Sunday. Tell your grannies we got their favorites. It's now or never. And we're playing them right now.

0: mas napikulado o ragon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
2: Basta Bicolano o Ragun.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Sir, ano pangalan mo?
8: Pastorolo po.
7: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
8: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
7: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
9: Ang NINS Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang NINS Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang NINS Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
11: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Kadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, color text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
12: Your most wanted OPM standards.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sir, ano yung sinasabi mo dati?
3: Pagbigo ko na
2: nasolo pa? Ngayon, okay na? O dati?
3: May halong mainit.
2: Oo, ngayon wala na. Sabi mo, ilang oras na ang walking mo?
3: Isang oras.
2: Isang oras, kaya mo na? Sabi mo dati, tatlong di pa lang, hinal ka na?
3: Nagita lang ako sa lahat sa...
4: Ang Ninis Wellness Center ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa Pilar, sa Porok 7, Barangay Mariposque, Pilar, Sorsogon. Andyan po ako sa Pilar every Thursday, 8 to 12 a.m. At sa Piduran naman, sa Barangay 4, Piduran, Albay. And sa Piduran naman ay 1 to 5 p.m. Open po kami from Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. See you there!
5: Reminiscing the good old days.
6: I saw the light on the night that I passed by.
5: With all your favorite golden era stars.
7: You're just too good to
5: all playing right now, right here on Uragon Sunday Special.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
2: Basta pikulado o ragun.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Babes, malapit ng anniversary natin.
8: Oo nga no, parang kailan lang.
7: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
8: Siyempre, sa Lolay's yun.
0: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
9: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
10: Aba, hindi pa!
9: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
10: Oo!
9: Tamang narinig ninyo!
10: Mas pinahaba!
9: Mas pinabongga!
10: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
9: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
10: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
9: At siyempre, ang grand prize!
10: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
9: At hindi lang yan,
10: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
9: Kaya't huwag palampasin!
10: Dahil extended na,
9: mas marami pang araw,
10: mas marami pang entries,
9: mas marami pang chances
10: para maging winner!
9: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
10: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
9: sa programang Kasangga at Kalusugan,
10: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
9: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragul Legazpi. Hello again. Maganda. As in, talagang magandang lalaki ako.
1: Sana.
0: Kapatid, araw ho ngayon ng Sunday na naman, ikadalawamput isa. Sa buwan ng Hunyo 2026. Ngayon po ay napaka-espesyal na araw para ho sa mga haligi ng tahanan. Sa mga tatay, daddy, papa, kung ano mang katawagan na tawag nyo sa kanya. Basta ang importante, happy Father's Day. Sa laho ng mga papa, tatay, daddy, mga ama, at saka doon sa mga naging ama, at saka doon sa mga nang iwan na ama, mga single father. Wala ng klase ng ama. Basta nakaantabay, nakatutok sa atin ngayon. Maganda umaga po sa inyo mga sir. Hari nawa, okay lang kayo ha? And dahil syempre Father's Day ngayon, gagawin kong espesyal ang araw na ito para sa inyo. Kaya if I were you, itutok lang ha? Tutok lang, dyan lang ho kayo. Dahil sigurado na ako. Wait lang, ano ba yung anong meron dyan? Bakit pumasok yung bigla? Ayun! Nadali ko rin. Kapatid, samahan niyo ako till around 12 noon today. Dahil sabi ko nga sigurado ako sa inyo, especially sa mga tatay, pag-agandahin ko ba lalo ang inyong pagkalalaki. Kaya tutok lang dito lang sa nangunguna. We are 90.7 Radyo Uragon, Legazpi.

0: Philippine Standard Time. It's 7:20 in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Basta pikulado, uragon.
3: Tuhod, siko, baywang.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Balon Travel and Tours in Chera de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page. Mahika Beauty Lounge,
5: your most wanted OPM standards.

Dito nyo lang mapapakinggan yung mga awiting ganyan, promise. Wala niyan sa iba kahit pa maghanap ka. Alam niyo kung bakit? Ako lang merong record na ganyan. Nasa plaka pa. Kapatid, saktong 31 minutes makatibos ay ka-pito ng umaga. It is my first hour round with you. This is kind of beautiful and very hot. Yeah, Saturday morning we're having a maganda umaga po sa mga nakatabi ngayon. Especially sa ating mga kaibigan stall owners dyan ngayon sa Albay District Public Market. Nakatutog na naman si Papa Joel, si Papa Renan at saka si Papa Ramir. Nakatutog din si Nanay Nitz, si Nanay Edna, si Nanay Bing, si Nanay Josephine. Lahat po naman kachukaran natin dyan, si Ate Nerissa. Magandang maga po sa inyo, ha? Happy Father's Day sa inyo, ha, Papa Joel. Of course, kay Kuya Renan. Ito yung mga talagang suki natin dyan. Sensya na, ha? Dahil kahapon, medyo na busy-busyan ako, eh. Pero sana naandyan pa yung mga pupulutin ko. Kahit papano, eh. Meron ba akong maipamudbud sa mga alaga kong doktoraok? Ito na si Anthony Castelo.

0: Mas sabikulado o ragol.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig din nyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: They don't play this like we do.
7: You've got the magic touch.
6: Cause we're playing the best there is.
7: It's not unusual to be loved by anyone.
6: There was.
8: Start spreading the news.
6: And there ever will be. Right here on Uragol Sunday Specials.

0: Mas na Bicolano o Ragun!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners na tag 20,000 pesos 100